Kwa yun sa gojay sko do ste jo de che was one pi sa kigan ay kita medwano ay kita uchu ko jaga no gyang ay den Edwards Water Memorial Fishing Derby ay kuno sa patugan ay kuno ay ugao ay jo yu uchu ko dagnot kaya kung jis medo hag na dog wenji tu de ay was on beach kaya ay kuno niche tano gya niche tano big sa jis ko sa de gusas na ot dog ya pen buhita gno so is medo hag na dog ya wenji uchu ko jis dog ya ay kagni medo uchu pa chmon